aga ni pasak pa niya kabalagi. Mas mo, ni hatukog ko unyin ni si pasak belaw ni no maso. Ano lang niya ang luwak motor ko pa eh.

sinyo Bang Edo ng isin sa Bang Edo ya. Makasih Rico. Sewa di kebagusan sa Bang Edo ya. Salam